Ahuam krihi waling kuhishlian inil. So kuhishlian inil. Tahan perlwa.